na ni peo a hoi hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wu to o ho ya u na i ku kyang u se pe pa ve we.

ta soi ta quai ơi ya e ta mai ao pi tơ ơi e ta mai ang wai ma kya sai ma kya ngô kawai ơi an melon ơi an hota

Hikut isakyat ki itam ikuk patsosok ak namong basi ibut si inak be iya ka imua ibut si inak be iya ka imua ibut si inak be iya ka imua patsosok ak namong

Ya uno de mamá me está hablando a mí. Pati son casados y tío ya no está hablando de sonca. Maki, tu nauki, tanguita. Ok, na, pati ansa, y tú escuché, no, pu, sinauka, ansa, pati ansa, tam, ira, y tío ya tan genios. Pati ansa, lo muevo, ya cansa, pati ansa. Na pangkang o panag positive vibes lao at mga masuk kila tisin mga mga mi na ito ay pinakiva si sa politike ba yung ano pita ma api masusuyo ang bakiva yayawat yawat ba yung kam mga mga puhit si sa tatawit yiko yung ano ipipay may may ang try na biti ang pulitaw eh ito mapulitin na dahil ang na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 ito ang ka iyawa ta kapi basko nga yung kanat ito bitas tiki ba yung sa mamama che ni mong talal wani ta api apitin na ni oh, when I, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

0: listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hotvela, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station. Support for KUYI Hopi Public Radio comes from the Hopi Tribal Housing Authority, announcing employment opportunities for an inspector and three renovation technicians. Applicants must submit a completed application, resume, letter of interest, and three references. Applications will be accepted until all positions are filled. Qualification requirements and application details are available at 928-737-2800.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Talao Naya, Puyep Angke, Son Piyuma, Sinom Katalahui, Pai Piyan Sahakim, Ansak Talawai, Yep Tataye, Puhak A Pai Anghak, Ansa Yuring, Hintakat Piyit Hak Talimanang Hak Takane, Naamne, Kuamne, Tahamne, Te Puhak Ansa Katupte, Muti Hak Ansa Son pika mawak tang hak ansa hak panso pake po hak it ansa mawak ta kyang po taiwai ang enang piyo hak kang hinat pa sa po hak son ka talahuye po hak ansa i po hak yamang po kapan tenik pa ipam to piyo kakam kuy no pa ansa hak i po hak yamak ke kusak ansa panuwat kuy watong nawak na ni kansa may hak it homat yang kyang hak Opo kwa jekya tala wewa taku niwkeng ansay tawa taka anawak na. Hita, iti ya kachit ove, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, iti ya pita ya puninito taka ma emangam aksosok ma emangam aknawak na. Pitak mong was titpasat po ansa taka naami ni kansa, pake timuite, pumuhat piya nang yeswanto na. Pumuy yes manat pasat po pumuy piyunat panuat ang mga hita nasastang sen puma tutukay usmo sen ansa baka tutukay hita nat piyita tumalayin na kay putak naaminik takanin putak ansa aw yurik mo hita sen na nasaste po yap ansa piyuhita iti tumalay aw ansa yan haksulpan takanin tenat yark yan tatay mo talaway Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta ko pai hak. Pulwit hita ang anglo pai wuwa, putin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik ni ita, hopi piput makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwanit hita hinsak niya ka. Puan saya kakam, at i mei yang yanmang tawa itana, itumi ang pam ayawat rupak, ang ayaw yamak puyig ang sabiotis ko ako'y mumkiw tiwang. Bet po hakpasa ay aw nyan po ang aw hak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ang upay put hinhinhin ang uy niya kay putak hihit hak awuwan tang. Putak ang pas aw yuke pasat po ang sa pasa aw tamalay lang pampiyo kasanyo nga may itak muri uy kawai uy. Puyit pas uy niya kat humitat Tawakce, me pam ihihi mo poskomi. Kasun pam wong mo na putak piyang wawan kiyang hakay put tangatan niya kay. San it niyang pisawas at ang sun uy niya kay. May ihati ko pang ani aniyuting. Po it wat san it mun mun basat san ang wat it kaway wat hat pang wat kaway si wasit tangatan niya kay. Pai iit yayan hak takanin pipay anewak nahupit na supan hak wawani tangin. Itak nasas lang. Persen piwan sa hakyap kiyap na at piwit pa'y iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa e pang hak pa'y iits kang ate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulpkot ak kuyok pasat po e yungin ng hakimoy timoy ate nek nilmay te put hak e mga pas nasas lang. Put meh nesyo kat nipang ka put hak